Nah, jagi aturan ti tiang kawentanan sane kebaos lelima sane suci punika.